0: 1000 in by Maria Johanna. Sama yenu tsa unani kwijana na kabini bicho tatu Kiss FM, your number one hit music station. Ikaze muri sacu ya kane ya The Kiss Drive. Dufitemo kandi numwanya tuzakwakira umuhanzi tuzaniye indirimbo. Ariko mbere yuko twinjira muri iyo ngivyo tugomba kwanza gusoza umwanya wo kurura umutima. Sonia umuri gifungura rajya gakanya. Ikibazo atakizi wakimubwira gute?
1: Yavuze ngo nakundanye n'umukobwa noneho aza kunkatira, amaze kunkatira akakanya naje, I mean muri ako kanya naje gutura akoze ngandebe rutangiye kukunde bicyoroshye, kandi iyo umuntu atangiye kunde bicyoroshye nawe mbikunde urandangaza sibyo shakande hano reba ati nakundanye n'umukobwa noneho aza kunkatira nza gutira amayinite umusore twari inshuti, noneho rero muhamagaza telefone ye bakajya bavugana, umukobwa aza kunkatira aravuga ngo nabonye undi musore ukurenze. Rero umukobwa arashaka ko twongera gusubirana, ariko nanone tugasubirana ampaye ibihumbi ijana. Ese mbyemere cyangwa se mureke ko nari mfite undi mukobwa?